ngiyayibona ngisalele nje lekhaya ngiyomela nje nensizwa nje zayithi la umzoli insizwa odata ngisalele nje sidansela khona nje lekhaya asiyange endawo ezinye ngihlalele kanonsolo komsana umfowakithi ngishayela nje doko nje okuthambile ngiyabonga.

0: Clarissa Mfeka kuKhozi FM. PSB ngo-12 kuya ku-3.
1: Mina ngosiwe sibonga ngokusiya. Njalo ngesonto ngisungikhona. Kwenje le mnandi ke uqala uhlelo lomhlanje. Esingasoze sabona ngethemba ukuthi kungikhamba kahle. Ngibingelela ngiyakumkela. Zimbili ingoma. Ngiyacela ukuthi ukhethe yodwa.

0: kududuzwa sikhona sizokududuza futhi nathi number longa ngitsite yona it's 0862437 loyo 0862437 ngizwe kuwena phethu ukuthi yebo ukhona na ukhozi FM sabona
1: sawubona mamfoko yaphila
0: ngiyaphila tata wethu njani
1: ngiyaqala nje nanokukhuluma nawe
0: ngoba mina lelela ngikuqhawa manga oh yabo nje mekhona mengena nje iphimbo limnandi lento lentombi yakwethu ngijabula ukufa ngithi awu nakho ke
1: usukuthi limnandi kodwa lele elidesayo kanje
0: hayi limnandi mfethu azokuthini ngizokutshela mina kumnandi kumnandi ufana nombani kodwa phela ngiyathanda ukuthi nenembokodo meyingena nje kucaca ukuthi no man sikhona nasokhozini sikhona futhi sibaningi
1: unuka iphesium kwayisola umroza
0: exactly kanjalo nje kunu iphesium kunu ibody mist kunu itissue oil yayazi yonke leyo mpahla
1: uyayibona nje yabona nje kune makeup ise kanjalo
0: ngazi ngajabula ukuzwa kuwena unjani ma
1: ngayi ngiyaphila sithanda samwena unjani
0: angiphile kakhulu isonto lakho belinjani
1: Hayi ngeke beli kahle nje mamfeka ene noma kukuhlunguke phela ene uza kwethu udokotela laphaya ula ngaphuzwayo ngicabanga ukuthi njalo umgcibelo namhlanje yambeka umfo wakho unkanyiso lo mfabo unkanyiso bangaphosiswa sengikhuthele igama kodwa nje ukwazi lo mfo wakho udokotela akapheli nje nawo khozi ngiyazi manje ulalele uthi uyalithanda kakhulu ukhozi noma isemanzi ngiyazi ukuthi ulalele ilezo nje zikhlungu nje laphaya kaHerry nje sibeka umkhulu ngihlobo sasemindeni kodwa nje hayi ngale kwalowo nje mafika impilo iyaqhubeka
0: iyaqhubeka ngiyaphilela nangosuku sami sesumndeni phela uyakwazi lokho sumndeni kuyasiyazwelana futhi mekunezimo efana lezi
1: uyazi enewe uClarice ngasisazana ngokwenyama uyabona nje ubuntu wami uBrenda Mkhize nobamncalane nomntakapa mntakapa basibaningi nje obhuta intekelele ozuthenanambe uyabona somndeni omkhulu kodwa ungazi ukusazana mehlo namehlo
0: uyayibona leyo nto
1: obusa inyawo lapha edumbe obusa isiwe inyawo emafashawati ungazi ukusazana mehlo namehlo ngendlela nje esiwumndeni omkhulu ngakhona kwemunye mema ngabe senkinje nje uzubuhlungu angazi ukushintela yilungalindeni
0: wakhekuyazwela
1: kuyazwela mamfeka Kanda sami ngiyabonga ngihlezi nawe ke ngikuze kulandele lo hora nobhuti wami uSiyanda Mkhize ngiyazi ukuthi kulalele abantu thanda ukhozi labo bokhokha umzila nyembe hayi abalali amadela abuthonga ukuqina ngiyabonga ukuthanda sami
0: kubonga mina mama
1: ngilakwazi ekhaya lami ekukhanyeni igama lomu ukuphile emadaliza ngiyabonga
0: sibonge ma ah kwazi kwamnandi yes mbakoto ukhozi sabona
2: aw umsakazi
0: unjani
2: Ngiyaphila mntakazi.
0: Ngiyaphila nawe mlaleli wami. Uyaphila kodwa isonto lakho belinjani?
2: Ah, isonto lami belinjani? Hayi, khambi kahle impela hayi. Akukho okungiphazamisile.
0: Ehhe, inhlelo zakho zempela sonto zime kanjani?
2: Hayi, inhlelo zami zempela sonto uthi nje ngesonto nje.
0: Amen.
2: Khuluma nofanta mthini kodwa lapha ni kwakhemelele. Ngapha sasejezi kumakhala mngozi ngozi nojabulele sikhali unguba bakasidudla ke kodwa
0: unjani sidudla unjani
2: sidudla akuthi ukhuluma lokhu nje loku namagama nje aphikisana
0: nazoayibuze
2: manje athi mina-ke oba nikhuluma kanjalo-ke mina-ke ngiyanisa
0: Hayi
2: mbuzo kuningi manje.
0: Ngiyabonga mfethu.
2: Angibonga kakhulu msana. Angithi ngoshaya uhlelo lwe-traffic.
0: Yebo, kuseni kukhoza i-breakfast yimi wethu.
2: Oh. Hayi, ngibonga kakhulu.
0: Siyabonga. Danko. Ukukhoza i-FM sawubona.
3: Yebo, njani?
0: Siyaphila unjani mfethu?
3: Yaphila kumbe nokwenza cimbi sizale emsini ngkwamajuzi engulule
0: hayi nkosi yami yazi njalo ukuthi khona impahla yami lapha emsinga uya
3: konta sakho semsinga
0: khona impahla yami esemsinga lapha yana manje ngithi ngiyayiqalaza angisamboni manje uthi ushona ke kaninjani emsinga
3: ikuphi nomsinga
0: baba angisakhumbuli kodwa majonga asemsinga sengizohamba ngihamba ngingawathembi
3: Hayi khululeka Thembe kube kuyimi kumkhongi la.
0: Kuyabo kumkhongi. Uyaphila mfethu.
3: Hayi siyaphila.
0: Ehe isonto lakho lihambe kahle.
3: Hayi isonto

0: ngiphele kahle bengine nanti
1: mhm ngiyajabula mfethu uyaphila
0: hayi siyabonga ke niphile ukhosini siyanthanda
1: sibonge nathi ukhosini FM liyakuthanda angidotsa ukugcina ukhosini FM sabona
2: sawona sizinjani
1: ngiyaphila mfethu njani wena
2: ngiyaphila mfethu ngikwenzela ukukhuluma naye phezulu lapho ke marespect
1: hola kamanjani
2: Ngirathi.
1: Zithini iy'nhlelo zakho zempela sonto? Yi-long weekend phela, kusiyona impela sonto noma yiphi?
2: Hayi, ngizogeza umshini yami ngiyisevise la ngikwazi ukuthi ngisike ngoba phela
1: ngiyasukutshani.
2: Ngiyasika ngemshini, ya.
1: Oh ya, oh ya, oh ya, nemshini emingaka?
2: Four.
1: Ha, imshini emingaka?
2: Yeah.
1: Ah, ngiyayithanda le nto yenzayo. Bakhona abakusizayo abafana lapha abakubambelayo emshini nawo masubhizi. Ah, ukwazi kwakuhle. Yazi ngiyangichaza le nto yenzayo, yazi.
2: Yeah, ngiyasika lesi.
1: Ah, mthetho mfethu uphile mfethu ngiyabonga ne.
2: Ngiyabonga sisi ngiyabonga ngempela na ube right.
1: Ah, siyabonga kakhulu. Na ungakwazi ukungithumela ivoice note ku 0791639874 lo 0791639874 ngiyakucheka mfethu ukuthi uphilile indawo khona uyezwa nabafonayo ukuthi no impilo ikhona kuyaphusheka ngisho noma kuthiwa zikhona izinto ezinga ayiphazimisa ngalana la kodwa sikhona silami and mesi like itesoyenza ngaphandle ukuthi sibambisane siphilisane bafowethu.
3: Buzukhambo.

sa sam mwana. Ilalele, ilalele, awuzo kwalange sa sam mwana. Ilalele, sibangene, awuzo kwalange sa sam mwana. Ilalele, ilalele, awuzo kwalange sa sam mwana.

0: DFM. Ziyakhipha 12 to 3 gama lami nguClarissa wakamfeka so ngihleli nawe njalo ongomgqibelo ekuseni siqala impela sonto ndawonye lapho khona ngiyathemba ukuthi right ngelapho khona ngiyathemba ukuthi ujabulile ukuthi sindawonye namhlanje ukuthi simini noma isebusuku noma isekuseni intasa lokho yakusenani lokho sila okusalayo uma usanda kufika sawona bese sibhekene ndathi impilo ukuthi yebo kuhamba kanjani si right no wonke umuntu uyaphila namhlanje wonke umlaleli omficile nalela naye uright usharp kakhulu ngiyathemba ukuthi nawe alright sesongena kuhora lesibili lohlelo lapho khona khona isigcawu sobuciko kuthena izolo bekukhona iDurban Business Fair iqalile kahle kahle izolo nami ngathola ithubo lokuthi ngiye khona nje ukhoze FM belisakazela khona emini so ngase ngathi nayi indawo enabantu abaningi abanezinto abafisa ukuthi bayiveze bantwini bayiveze ukuthi na umsebenzi wami na izinto enje akho ama business ayibona lonke uhlobo ubona ama business amakhulu amancane ngakho konke so nami ke ngathi angiqhamuke khona kancane ngivele ngifike ngibone ukuthi khona nangempela hayi ngifike kugcwele impela ngahlangana nentobazi ekuthiwa uthenje waqulu so besikhuluma naye namhlanje khona la kuze yakhipha kusigcawu sobuciko uya crush usiza ukrusha into hazi uyibone ama rainbow isketi uphaqa isiqoko ngiyakubona lokho kweqafu lesijwayele kwakudala uchacha ubhizi uscrushela lezi nto lezo bonayo ukuthi ogirl bayayithanda and userious ngempela futhi ngakho so sixoxana ngosigcawu sobuciko khona la kucozi FM
1: Jata nosithandwa Nzuza kwi WNB
2: ngenza njani wena umuntu wakhe kufumba nje ngo 10000 amarandi abe sekutshela kwekabhoqo ukuthi kodwa ke ngisathi kuyochitha usuku nesithandwa sami
3: gonna grab me some cash
4: Ayikho ayikho imali
5: ngathi nje ngiyabonga uyakuzwa ukukhala kwami
6: ngathi ngijwayela kabi
5: sikhuluma ngemali la imali esikhuluma ngayo engidinga kumanje
2: 10000 wonke
6: ngawuthatha kodwa ngathi ngijwayela kabi
5: isho ngahamba 2 days ngiyamvela bayakwazi ukuhamba singabazi bayiphi eshiye isikhami sekhona
4: imali ngibroke
6: Broke. Uma kuthiwa uthatha mina ngiyayithatha leyo mali ungabe ugcina ukungibona ngalo langa
2: kodwa uyayithatha yona
6: hayi bo ngizoyithatha
2: kodwa uzoyithatha yona
6: uyayithatha kodwa khona azi ukuthi simi now simi no more
2: suka madoda
1: woza nabangani bakho ngo-3 kuya ku-6 ukhozi FM